tau lo ma mau pia lango de bana fa wa fo lau fa fo ye le bala fa fo anga sa mo ai se nga ngana le la au tai mang to ba ai ma se ta so wa si a mo bua la va le lang.

0: Efamia tu tu pe anisi na yo kampani ma pisi lisa no malo le atu no u. Ua fai mau tu umanga Samoa. Kala tu au onanga o ni alo fili ma mafana fano le alofa.
1: Ua utu toni lisa umna langati la fapulo mitu ali mase u fa malo fa yo le faiwa.
2: Ngas ngas fale natura pe ole mai fatu kanesa suka toto mawelunga ngongu tineputa ngas ngas le mafafa maleano ano ayo isingas ngas e manatua nei loa the nutrition and queen etali yo maftianga tau mafaila na timala na aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e mo mosi ai fo mau folinga ola na anava aselau pasene lo soifo maloloina ete ola fifia Faso taia ne loa, le faulunga ya masai le au pepe, mama moe mausa te lima poasa, ile o faa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. O faa o lima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Pete sisu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, o le langulango morisi ule o le saa morangako, o malestesi sponsor.
2: Le Palm Pacific Supermarket o le fale o loa mua ufatawunga ya sauma e te filifili I olosi atoa po le fataulusi maua tau mafavela matau mafamata te le oloa tu uaisa mafii ngota maile sami o oloa SS mamea taulima maile Pacifica filifili so se la eye te ono mehai o tusi ta yala matusi yole ola mo wa umaoe tau walunga loa ese tupe lafo isa moa Faso ta ina ilo le sunga ya nom po entry sat ilona no fuanga I pick wheel
3: ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le Palm Pacific Supermarkets morisi ulio le sa mona ngalo male station sponsor
4: a faya ya ni ya un payer fulu a tile otinga in ta ualo to Man tai tu le nei, ma fa atin no vai nei. Ia e nofo e sea I se potu po se vai nga ulu falu I tamo mau mai lu a inga. Ia fa e sea vai nga fa ngai tangata wa fia mai a inga a toa. A fipa mti ngā le ulu politino, inu kuala au me ti ngā malolo lei. Inu vai a uli, ma sua fuala au sua malie. Tele li tango mafai fuala au aina mea mata ma fuala au aina sua malie. Kufuru ma mali mai taimi uma. No fole lei le fale ma tama maa mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duanga so I fua malolo ino mo se fautuanga le fua maa. Ai le isawi le fana maa. Ia tautua na awane e isawi le se pasi po se taa vale lau pasese ina le ia afia ni se tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Toe fatalo fatu Samoa. Nao na toe whamana tu atu I ele tautua. A le tato Palm Pacific Supermarket ia le ali le penona ai loto Samoa. Le sunga ya nom ia ma Andrew Saad. Yoi le tato Palm Pacific Supermarket. Maua so se olosi a toa ele nei vai tau. Ia o le tuatusi pe a efi malanga atu iai. O le tato Shop Tasi Bidwill Shopping Center. Ia le kona o Carlisle Avenue ma Bidwill Square I Bidwill. E te maua iai so se oloa si I atoa so se tau mafa. Oloa mai atinu I fafo ia ma oloa lava I tutonu o au se talia. E te maua uma lea le supermarketi a le sunga ya no le au fainga luenga lau mata fia fia ma le tau sa fia. A e fia vala au iai mo nisi fa matalanga le sunga ya no ma Andrew Saad. Ole numera ole iba balu tolu lima fa iba lua fa iba balu tolu lima fa iba lua fa manatua le tato supermarket I walata lata mai ya le hasa sao tama ya matoe fa manatua tu le tato sumpa sumpa sumpa le tato vai fa le natura le tato fa malo stino yo epe afai tau afia o tau po ia oe maa ua fai ole tino la poa ole telo ngase ngase fia ngai male atunu ule nei bai tau. Ia, maua iel tato fa malo sino, maua iai wopa anga fau ioi, mo I la tau lo papa au I sini nei, ia o Campbell Town, atanga loa. Ioi, ia fa pea foi mo I la tau mai lunga o apia folinga, ia o I nei lava I sini, I Campbell Town o lo maua ai, ia, nei foi fa malo sino, le sumpa sumpa sumpa, ma wole ti a loe male shake aso mo le vayaso pe a asia sia tu ya ya ele faia le la sa atanga loa fa ma maluina lava la spaia ole ali I al fetalinga ya mo most tele mo poasa ya mo tau sia ma saile au pepe ya mo nisi fa ma talanga pe a efia vala au ma fa so ta yai le numero le mo pili ole ofa o lima fituli malua eva lima ono ya wa o ele tai tai a misia atanga loa ona e awa yatu I nei fo ita alonga a ya wa pepe ya ni ta alonga wa o ol ma kwakinga inga ya pe ya sia sia a
1: Ole ma na yo le vanga le pito va ole ai pe ona e moni ma wina mo sa ole le yo e ya tele ya lu ya le neva yas o
2: ye a
1: o tele a wo wo fa ya spis o no ta to al ta wale ya aka le a wo yo va ma wo fa ya si ofi ya tele la no va ma ya u ye to no lo fa le ta vale te le a le te mi te va no ai o wa le wa ye kil pe so te fi fi ya Yo wale furinga lo ka va ngo ka kakele lo ya ma ya sisira ka Pukua kaki ngai ngai po misao yo. Ayo le tahu o le awai. Ya, e mawai fo ili te leo se suinga ia mafalungo nolitino pe ae fata se atu ma

0: Eu não ia pito vaulia foi no fonga. E a meserva foi lá o fonga fia fia mole matata tchau sunga le li pule ya moi maus. Vai ver o fal tu ia masai.
1: Ah. Sa ole le ya.
0: Ah, o aquele ya war pa ma pa angar ka ku por kalami.
1: Ah.
0: O lo foi tu langa fa pena, ela na sia ia ma wai foi skalangua ku ilia kalangua ilia. Pepe lo mai lea. Ah. Ya le sau fo yo le fa o popolisi la
1: to. Aya, changalo.
0: Ko me alo tutu pulu sai le soi fuanga e ya ku e ngiang me wali e vang fi fa makale sto inam si lo matua le yo si si fa makala yai. Mm. Ko me no fuanga ye te fa fonga ye ai fa fu fa ngolo le au poka mai.
1: Le au matua.
0: Ok fa ya ku pito va ta ilo fo ya su me un pe quiero pe ku sa de kelo le. Ah. Ah, kama sa sa o hala te mo ye inal ta tu vai fa natura.
1: Mana ye chele am. Ya, ma le numera le na pe a efia bala au fa so tai ya le fatala inga ya mo moi mausu tali ma poasa. Ya, po le tausi ya masale au pepe le numera le o fa o lima. Fitu lima lua, iva lima onno.
0: Le si vai nga tau pitu vao ya fa ya e te fia mo mi awa se vai mo le malu si anga o lo tino. Fia lava se vai nga o e ma awa ma ye. Ma na ya lo fa so tai me ale le numera na te fa fonga ma e a pitu vao. Ya ona tu na tu leoni so fam talanga ma okala va ya moy mausu fa pe hol tu si ya masai ya po sin po Australia po fi ala va sa tu nu i fa fo tu o Australia ni em fa ya on so ani moy mausu ma masai ya tu e kili va tu le vai ya alfa marstino ya wa was fu pe sen el fa tu la ngal marsi anga ya mo wale le fa marstino tu va on me patino ala na oi.
1: Ya mo toy fa mena toa tuli tau tua alau lava tamali Samoa la ta u lava ngangana Samoa ta te mala mala ma yai ya le fionga ya patu po doctor sanga tu moa banyani si u patu ya ile numero telefoni ole ofisa le li foma yo le ba ono tolwono fa ono ta stasi e po mo pili le li foma e ole ofata si valu fa lua lua fitu lua ono. Ia male tua tusia leli for my shop tasi, St. Martin's Crescent e Blacktown. Ah, manatua atanga loa, manfafunga anga Samoa. Asolua, asolulu male asotofi. Leko ya isi asongafuwa masi asvalaile. Ia male asonai, male asa, malolo, leleile fionga ya patu.
0: Ia. Ikewe mawa kula umasau, malo umanatu, la ite talafaso watu, lutu ina.
1: Ioi.
0: Ia. Endale ata, ili hai ula ufaji malolo, ka malo.
1: Mana ya tele.
0: Watele atu aso malolo. Ah, faso malolo, ya etolu aso fainga.
1: Ai, wano mea matatau lea, wale. Leva foi na tau tua siat mali
0: leva ali leva mo kwa leva tau tua sunga le difoma
1: yo ya mena tua a faia le ma watu ya le afionga ya patu ile clinic ya le numera lava o le ivano tolwono fa ono ta stasi vala au yai e ma wala ma se si foma i e ma faia na tali yo ma fatianga atanga loa yo ya usi mai pela fa afonga sa mo.
0: Ya ni sine fo ye pito va ona i fa la wilo wa fo ni malo telo le tatu tunu ya anto i fa la wilo sta si fo to tu ma ona nga ni si fo yo alo mo tama fa na wol tatu tunu po ni si fo tamali ah le fionga ya tanga lo asa a Jacopo James le ota fa pe fo fo tu ya sieli ah
1: mana ya
0: fa ona tatu ina le malo telo le tatu tunu le fa le ya ti le ola telefoni mana tu le alo le teknolosi fa ona po nei pito va o fa si sawa sawa male malos fa ingo fia na fa mani num fa mala mala ma umma le sunga le fionga ya tanga lo samro un fa le tua va enga ia a ia ile nga tafu ilia ia ora ni so va enga ta wa wa le si le fia le malo telo le tatu tunu pe a fa ye tu ai se ala tu tono a inga te tasi ala alvala upa ia le atua le malanga le mali umma le oti pito va o e ma fa ona ta pena e si eli tu langa o teo funga la au. Nga tala ili vaenga ufa pia napi nga yei o na yainga mafano nuanga. Ya mfai foi o nefisoswani li teo teo fali le yole mauta. Mangani nga teo teo mauta. Ya awal maon maduta puwa yole atua isau ni ngalotu ya susa. Ya mba sefoi saufoi poi ponga. Ya saa unga mawa matauta sa ili maini mea ameni teo funga la awala waka penga lele maia.
1: Mawa ya sheli ya matanga lua saa.
0: Mawa lele. Ya ole sefoi vaenga ole la teo tua mara unanga DJ. Yo o swing ole vai kaudi ngi ko va.
1: Ya pa ko fai poi po fa avalu.
0: Ole ko mo mi se fa ili. Ah, tele ai fu no me fu furu. Ba tele mi fe la wa. Enga nga pa o DJ ole fio nga ya tanga lo sa uma ma upu wa.
1: Ya.
0: Pe se va ve pe se si lo ya pe se fa na mo ma pe se fa na po ne ya. Le ai ai wa e ma wa uma ina DJ ole fio nga ya tanga lo sa. Ya pa fa lo ya la pa pa au lo fon mo sinine ya por prispeni foi fa pa fo ma vitoli ai me le pone.

0: Ia whamalo atu I le tatu tu stala mai Samoa le sunga I ata sesala msem. Ia mole tu fatisia foi o mena tutupu I le neiva yaso I si o tatu tofi. Ia male moli moli ina mainga a wafoi li fafonga anga alipa ia male mamalu o Samoa atoa I atinu ui fafo whamalo. O le a tatu toi maua se tatu feilo a inga le tatu polo kalame I le aso a taiao ilunga o le selau tesi male tolu famo. Mai ile tulai ono seipa ia le iva I le afiafi. Ia whamalo I lau whafonga tāpua I Samoa I lene I tū lao li ka tato polo kalame. O le nā ua oto whafonga yoe wa whamaunia I leo leo a. Le li I le nā e fast ful male iwa tau sanga. Le tāu e mai, mai pango pango atanga loa. Po sao ea lea, lea wa tau whamatau. Ma whaia ni tau whamatau. I lea fionga I lea li I pāle mia o le atunuu. Tā lofa. Tā lofa I nei tu ai ngā amionga. Ya mangangana so na talafo a pola sanga faila vai fea la sanga faila vai fea wa tu le malo wa yai ya ila tau fo le kapineta ola wa fa tau toina e tau toina si o tato wa tu upele o Samoa a
1: malo e moni me fa maoni o epito va o le vai ngalena a ya wa te lo so se Samoa ya Langona tu valenga o le taofi ia mato e tu mato e tō manatu. Ia ona o le taitai o le malo. Ia e moni mwha maoni. Fasfuru iwa tau sanga o sea li o taofi a ngei tanu malala. Ia ona o le fuafua lea ini la fonga. Fao ina le tangata vale ina lea o le taitai o le malo. Ia ma o le ali e mai Amerika Samoa masale apanga ia ile. Ya e tangi waile anga nga pe ato e vaa ai mato e tō mana tua o ana. Nafi masaro se taimi au mai tatu tala po o taiao. Le tō e tō mana tu lele vaa ai le taiao ana nafi le ifonga le na fata unu ina le afio anga o sale panga. Ya umo mo mo ale loto ma le anga nga. E le anga te leo o tia le taitai o le malo. Ya ase vaa inga fo e I le pule mamaru ali ima I fai pule. Ya watau nu uale upu voilea wa sati a fua le maave ave. Le fua ia po ua la vea fua fuanga ili I fai misa le a afia o le pule mamanu ali I ma fai pule o le afia anga ia taru le meo le tanga maititi ma le meo le tangata le ma fau fau loloto ia wae tua ia pe fai le tolua ma le fana ia ailonga I fai stangata matua ia tua ingalangona ale utatu maitawina fasfuli iwa tausanga ia ele o sta maititi ae ua tu umamai nau te ilua le auso ia po le afo I pe afai o se matai Yo o matua noa ma se mafau fau wola o iai. Yo e manatu afu ilele se vaenga e tau sufi e ilangona. O a umata matele soa nafi matua toro upulo uto to o sale aula. Tele inga ya va au au. Ya, ma se no vaia fo ya nafi le tutulu fo yo ila tau sa ya ili asona nafi o le fenga malo. Leanga le wuta vaia I wuta auto e vaia na umafau fau. Kele vai mo mo ipiko vaa inga wo Mai atu anafino wa lole po te fia mori mawina sa unu anga malafonga. Sorry.
0: Matautia.
1: Matautia on tafa pe ae. Ia, e le fai e se tangata e fai se fai. Ai ma se mafau fau wola tulo. Uta po inga le atunu. Ia te ila po le auso kailo ai inga le aisa. Ia le fesili foi. Ia watu inga ele ima se matua na te awa oina sana fana upito vao ia tulang. Ia ua fata sina au na ole vai vai ole mafau fau. O alani ana fama le tilo mai pe afai o lai le ia inei la fonga ua so ona tuuina atu ma afia I fua le pule mamalua a le afioaga iau te iloa foi ua sauni le afioaga ini faasalaga mamafa o le a tuui ai ae ia te aua ia o le faasalaga ao le faasalaga le a ua uma na teu le vaha faalemālo mauia si afioaga auā le taumafaina ia avaese le igoa o le afioaga mai tuaiga Ia e whafo I sia ni langona le leie mawhai o nga taita inga marima taita inga ai. Le sa valinga iluma mō le sifo iluma na.
0: Ai a atanga loa a e sau noa a. Ia whapea fo ili whafonga anga le atu nuu a. Ia tato talo sia. Ai le o yaini si tua atu. O lato tū le ia. O lato tū le ia le a fo ia li I a. Ai e sa o le leia lau sau noa anga tanga loa. Se no mata mata fo ia uia. No mata mata fo ia uia le. Ma na ia tele ole, ole afo ilea ole, ole ole nei fonga a e se male fainga cha foi i lo tatilo tilo atu yai i lo tatilo tilo atu yai i le i fonga ina ua fio atu ia le fionga le lipale mia a ma li fi ilunga ia le i ole malo a tatilo tilo ina ita mama tutua so le e tangi lo taloto I lo tata alofa atu ya ini itamama atutua tamali ifo ya ole afio anga ya e pau olea fafitai lea tua wala tau faya se tulanga fo ilea e fa ailoa ailo la tau alofa ili afionga ili ipale mia wa tofia e avema taita yu Samoa se mea
1: ole si fai vanga taua pito vao la umo moli ele taita yu lea tunu ya ile feau taua ile le ngata ile afio anga, au le itu malo. Waile to e nā masela aina wa sila miyo, sa amoa masila sila ele fautuanga, ma le tu alalo na ave ia ele taitai ole malo. Ina ia soa le pule ma tau mawhai e whātala noa le tofio lo lato itu malo. Wae yo e matali tonu le tau fie le aia se si vahaenga wa mafuaina fafua fuala ngona o nisio alo matama whana wa le itu malo.
0: Yeah.
1: Ono le whaolo atau wa le fai atu ele tai e, ele suyo le tu malo. Yo e mai le o pongi safo ya Samoa. Ya ise ilongo se tangata e tamaititi pepe mea moya foto a soifua mai na tele iloa.
0: Ya winga a.
1: Aru alua o le taitai o le tu ngai mai le aloa upu matala. Le tofi o le tu malo. Le au afua ina fa pe nei manunu le to au le vano no foi foi. Ya o alo matama fana wale afio. Anga wae atua le le tala fa solo pito mata tilo tilo atu pito va. Yo le sale a panga uli uli ya.
0: Yo e.
1: Yo le fion ale li pale mi. Ya. Yeah. Ale uso foi la tata fa lo ngotu foi le tala no ni mai. Sole. Ya. O so ya la la tata uli. E ta si ata to. O sa mole ai. Wa nga sa uso o so ta ni ngafo. O sa mo. Ya ai ule ai tupunga mai ni so va nga sili sili ona le manuia. Ai ia fua se tapu te ilo fui o le a ngā o le mea ututupu. Ia, le a fai mwha ta inga tā ua ma le a o ngā. Ia I ta itai fui ua e, fai mai upo le atu nu, pito vāo e a fua mai maunga manu yo, a inga nu, ia miso le atu nu.
0: Sa o le lein. Ia ma le tato tala lea I le minisar soi fo maloloina a. O lo o a ngangi ia po o
1: fafso
0: tai fui ia le malo New Zealand a. Moni fe soso aninga. Ile ina yo tato tangata fo I fo mai I Samoa I mene olu mo tau tua pa pele au tau soi fua
1: ina ia ma wani fai lunga master ma vai ele mai ya le minsta soi fua ma lolo ina
0: ma na ia tele
1: ma yoi tato mo wala fo ya le fin fami noi wa ato ma fo fo watai tei ai e sa au va o ya le sa nga kua se I fa karikari se o mai fa fo fai ni fai lunga tikiri ma ni vai nga fa pia
0: a ele o atu to tonu a
1: se tato wa mta mea se adwa lua fai me tala to ino tonu e fai fai ya nais
0: yo a ya ya mali tato a mali tato va lele la lea a le wa wa abe I kanata o fa atalia na insinia mai kanata e fa lele ya le va lele lea a o mai ni masini ya mana ya ya mali tala le se le ele mo ya le le ya tala ya tau tupea. E vevesi a tātou o tupea. Sia fwe tamali o le atunu ya anapu seve. Ia ma tupe le fapea e se la wafe tala.
1: Te le ia pito vao le tilo tilo mamau I vaenga ia. Mea la ia le seu le manu tanga ile ngalu. Le anga afu e fa te tau iai. O le matua le anga o le fa le anga ina o le sua fole nei fwe tamali. Ia le fionga ia fwe maono a seve anapu. Ona o tu Singapea na fai atu fwe le vaya son tene in tatala noa ili tula. Nga lele au maingal nusi pepale o le observa o le fa le anga ina o le fwe tamali. Lea ilia feala o la fie. Mea la fwasu. Ei longa kailo. Po ani tala mo ye toi au maia lea tu ina nusi pepa. Ai, kese o le te taon toi tala noa ina pe tali tonu ina le atu tunu. Ai, au fo le malo, o te taona fai se fua fuanga. Na o le fa leanga ina, iwa iwa wale, tasi le lua se fa leanga ina o le malo. Le awa I tamari anga o tamari I o le atu nu. Ia fa fonga lai le tofi o le tu malo, le utula I mai nei, le afionga I atu nu mafono. E se le mana, ia fa taifo I le afionga le tofi o le utula I mai nei. O le tau mei o le ngalulu e fa tasi ya. Mai asila mai tau fo I ai... Ile afionga ya seve anapu. Ele aí ele oni tanga tafa PF e mo mi ni ni tu pere ya o kama o kanga o kanga ke ke le ola to.
0: Ei o loa ma me fa pena. Tele tama la ina.
1: Oi fu ola to tu se ve na pua vai la il te le o le vai nga na fa o nga ele tu. Ai solo mo ai tanga te sa te ta una fa to es el dus pepa wai. Ya ya wai ya se ve na pu te tama fa se fu fu nga su le to nga nu. Ioi.
0: Ya.
1: Ma e te ta vo. Fa ta ya il ta tu stala. Ya wai ya to e moritino mai. Ah, fratte vole auto stella wa parole, me alle auto stella le report io me alle le auto mai. Ah. E sta fu ia, na fa se le sila tutto. E lui tu al tupe. Ah. Ya matua au mai manino, ya matua ai loa manino.
0: Ma lei tu sa o ma lei tu se.
1: Po fa tu no ta auto ia. Io na vele le tato tutta la maritello le vive sulle auto termine o lo tau fatto le tu. Ya se ta mo fa ia ia, ma wa so tu sa tu to fa se tala. Silingi ai tu e lua ina yuma whaiona ua ne ia wha ina le, le atunu le loto tinga le tei mei nei. Ua matua le ilua sa mopo o fele tonu o fele sa. Le ala o pea ona tatala no ai le vai aso atu iona tua le tūranga na oma ele tala lia. Ia le ala o matua sa o hata tatala noi.
0: Ai ya.
1: Nenu si pepa le sa mopo seva. A ua ka wanga whai se wha iunga.
0: Ea, ua tele ara i whai tionga.
1: Ua tele ia i whai tionga. Ia, atonu fo ia atonu tatu te lelo. Peta otu tau toa te utu mu. Ke le yo se mea o ngai ali e mai ai.
0: Ia, ia.
1: Ua le pete ua. Ua sala mo ina ai liu le nenu si pepa.
0: Ia ma le tato tala le le tine i mua le tine ua. Ua le wala a mai se la pta inga tele laba. Io ia tau fia le susunu le vau. Ia ma le fatama ia fo io no fuanga. E ono tu la i mai ai ele mu.
1: La ngali piko vau o fawai lupe fo ila usau na ngali tule. Ia mea se o mo mo mo alo ulokoro ufalungo lungo wako. Le a faina na io mato. Si o mato motu sala fai.
0: Ai a.
1: Ya tu avaure tu malo ya pole afio ango samalai ulu fa solo atu I fale alu poma vai ngai masani ona fa inda pe amungala yo ya e pa wale la ngona la tu isa le lia fa tu anga le amai le a na lu du fa tasi le atu nu le fa pe na ona fa ngofi ma ma male avia
0: yo ya mal tacho company yo le bai a le tu mal finangalo o le tacho tai tai a ya ya
1: tacho va ko sa le le pa le mia
0: a ya
1: fa ka wa fe ma fe ma fe le li kala ya nu le sa mia
0: yo
1: o le piliona le kiliona le a a o ma ko wa ke le le vai ya lu le alu anga ile moana. Ya mana yo foile sa ili le ka ma fofo po ki alu sa mo fa se ma ko pising si vai ma ko fa.
0: Ya mana ya. Ya male ministala lo soi fu malo lo ina fa le la choi ta uma fai e choi fa le le ya po le choi fa ya la ba le fa ma ile le ul moenga. Nyoi.
1: Mana ya.
0: Mana ya ya.
1: Ta uma la nga imele le ya ma sa na no fo anga ya ta te alu fa ya fio anga mana itu malo ya ta uma mau ma le ta ula nga a I ma to tua. Sao lele ya, afai fo ila atou te sila fie inda lele ele malo fia se vae ngau ile atua anna I fatua se fale ma, ya. Ya ina, ya fapena, ona nga atou
0: nga le fafai ngau fie, fafai ngau fie
1: fale mai fo ile, malai
0: valele
1: mana
0: ya ma pui pui ngau tupe maua bisinisi ito tonu o samo fe fe, mana ya le matala se ilo, eta se ialo ta pulo
1: to le pulo le fa moe moe
0: le fa moe moe nga ole Ole tato palemia, ma le sue sue totoa.
1: Ma tu vuole salunga, le ne vivesi mai in il tato ufono tanga, le fule vai a sol nei, le nal nei lunga la loma, ya. Ma tu ato ale pulo usa ale le ya, foi ale malo, lato, ale lato, foi, fa maro, fa tel matala.
0: Ioi.
1: Ya wae a fai wasulu, atu lau fai pisi nisi pe ona ta ua le a fionga le li palemia. Wa atu lau fai pisi nisi a tato le sa. Ba e ofia kulo la saka se se warehouse la po ila to wol om fa ona pulia ina va nga fa pena ile la longi pe yo a le tau ma wa tu afia o mai tele oni so tu moto le pacific
0: o tu lo pulia o mai ya
1: na no fa lore ya ina ya lo ma fa na wol ta tu tu no pota mali fo yo fa ila to business ya lo no winga o fer me afa tu ya fa fer vo ne fa nga yo ya la tu wa ale ma na ya nga Tao fina wi au fei au mea e maua yele musu musunga fa le anganga li teita ima le fai ngā malo. Sili le na, sili atu le alo fai na yo tātou tangata le ama wai fai wai. Ya olongo winga fau me ngā kuka manga fai koe ngā mea fai lele fai fako nka la kea ai au mome yei fuo fako anga le akungu.
0: Ai mana tua la o tanga loa wa le ta ua a ye tatou tala. Ya ole mea na fai ya mai ili nofuanga watuanai. le na na malie inga ile vachole hardware le tonu Samoa a le la wose ia ne le license
1: wa ko fa pa fala wa vai se le
0: license yo ese le license yo me le fa twai e tol pu lo le matala o le malo fo ile ne vai tau ya malana kapinesa le su su e na toto a
1: fa tonu le me toto ya ile a malo
0: ya male tato te wila la le tato o le te wila a
1: le u a manu ma me sina le
0: ya anga o kase manga ya
1: Jadi apa pito vao vane folta po ingale tunu. E ma tua tua lo pulo le uta oto sa o lo mai tau e ma tua foi o ma san na avia o kiti te mo te.
0: Ya. Ya.
1: Ya. A tau lo te wila te kele lo po yo ngale ala ula au so le wo mai ka ko fa nga fa me mai. Ya o le mau ta lo nga ese ese o tu manga ma fa ali nga sa mo. Ya ai ka wo le ke wila. Ale ala uta mani do male matter va yesela mana yo lo nei ngwa
0: mana ya
1: yo ena una fo tu pulanga ya me se fo ila tu fa tino ina le fa moy moy le nga chala ile pitu va ale fo yema wa a yo la nga kama yo ku nga va ku nga fa ukasi ka no kiki a ya e pe ya la tu lang tu nga va ale a wa ma wa ni si fo yo chala mai a si o ta tu tu wale pa au mai se sa ta si o si o ma tu mo tu sala fa il fa moy moy le Ya ya tia ufu ya afai fu ya la ufeta wile saa wa ifu ya tia u ya le kapeteni ole fautasi ole tortoro tamauli. Ya afai uto tele ni alo matamafana wa siyo mato unu uwa malanga ma ifafoni. Nga aruwe nga faawa itemi. Ya malafu ya fausi ya le ala istonu wa siyo mato uwa fiyo anga isalolo. Ya waila le ame ifati ino ae a.
0: Ya.
1: Ano umali sila upwa seni alfai unge tuyo sofo le lale rupole tau sanga fu. Tu ya ngai mai fulton tolo ta mauli avatul champin
0: ya ma ta to sala muli muli la le ile ta sala le atinu
1: bale fa moy moy
0: bale fa moy moy le e bo malanga i o ia i a inga fo inei a e fa tala no aina ma fa ile fa ta wa ina le o alo ma fa nau e a wole tu wa e fa ta o loa fa ta sa vali o loa e fa ta wole ave ya o onga a
1: Oka oka se tō whala ina ina alo hoktu a. Mana ia tele. Pito vau e tōlo upūlo ule wha tō whala ina le la le le ipole tau sala le atunu.
0: Mana ia tele.
1: Ioi. Ta mafau fau ia ima vai. Ia. Fai pehata i tele o tō e whaia lea meo le wha tau savali e alo ma whana o oloa. Ia wale ua whaile pono o keti o ma whaia i ona a. Ia ele te tau ana tō e o e wha tau a fia mana a oe ta mamali tina e fia tele pea au se ele ni a mana o e wha ngai le whana. Si si le ilo wadu e wha kau
0: e kuni kama e alu lea. Alu e te wha tau savali.
1: Ai lo la kue wha maka kasi ya kui i a kuri kama ki alu yol falo si e ngi ma apuru e mai e se ka. Wai vai. Alu maka mako ma mea yo olofo i ele Ave yo ala u fa maka kasi aku pe fa ka u pe le ai. Ya ala wale ya wale chama iki ki woki ya kon pili yo kole ya unga ili asu.
0: Aya.
1: Mwe vai lele mata nga tele al ta ua yor fufu anga le misa mono ya inei. Ya.
0: Mana ya tele.
1: Ya ta usala lale ya fia ngay mali. Ya malona fufu anga wal. Pale mai ave ma lale le yor ta usala ole atunu inei foi vai tau.
0: Mana ya ya. Ya fa malota poi samoa na wetu lai malta so taimi wetu lua minute ya na tafo ilea ole tu lai tolu ai ole aso ula tu atato tala mai sio tato tofi le sio fofonga o ekisu a choi tepai tiute usila o tofa fonga

0: E fa mna tu tu pia nisi leo kampani ma pisi nisi no malo lea tino u. Ua fai mautu o manga Samoa. Kalatu au au nanga o nia lofi lima ma fana fano lea lofa.
1: Ua utu toni lise o nalanga tila fa pulo mi tu alima se o fa malo o fai o le fai wa.
2: Ngas ngas fale na tura pe ole mai fatu kanesa suka toto ma welunga ngongu tino puta ngas ngas le mafau fau male ano ano ayo isi ngas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen e tali yo maftianga tau mafau lana tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e mo mosi ai foi mau folinga ola na anava aselau pasene lo soi fo maloloina e te ola fifia Faso taia ne loa, le faa ululunga ya masai le au pepe, mama moe mausa te lima poasa, ile o faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete sasu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yu ni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, o le langulango morisi ule o le saa mona ngako, malestesi sponsor.
2: Pacific Supermarket o le fale o loa mo fatanga ya sa uma e te filifili I o losi atoa po le fataunusi
3: ma ua tauma favela ma tauma famata tele o loa tu aisa mafingota mai le sami o loa SS ma mea taulima mai le Pacifica filifili so se la e te ono mea ai o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe
2: taua lunga loa e se tupe la foi sa moa faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel
3: Ile iwa ono lua valu, iwa lima, lima, lima. Iwa ono lua valu, iwa lima, lima, lima.
1: Le pampe se supermarkets, mori si uleo le saa mora ngalo.

0: pesa amoa le si fufonga le na le ma atulua sa e fanau mai. Ia le na na sa o ula atuai ia le si uleo le samona ngalo malana waya telefoni. Ia mai sete SS o Australia. Ia ma mea sa atutupuai ia ile neifo i vayaso. Ina watu lai mai le tatou taimi Samoa ua toe se fulu ma le tolu minute. Ia ona tafo i lea o le itu lai fa. Ia ae taluai fia moli moli na ia lo faanga faa i utanga loa. Ia fia moli moli alo faanga i le fionga ya eli tuunga ia ma le faltua ya ae tulangi Marie Langi ma le tina matua. Ya iole fui maono taala ya male ainga i maunga tuli ya fa pea foyo na manatua alo faanga ya taala fui maono male faretua ya ana une fui maono ya fa pea foyo na fia moli moli ya alo faanga ya Helena ya ma tao finuu mai i Melbourne ya fa pea manuto ao ma Sean, Heidi, Anna Maria ya ma Lotu ma Malobina ya masio la alo ya Princess Helena mai i Queensland. Ya ma ila tau umalava ule maua o tau swafa o tau lava o mamae mapaanga alisi uleo le samona ngalo e fia molimoli e faya lo faanga li faretua ya fao la tane i lein leifi vaai ya maleno fua alo o lo mafuta mai tonu maota malawa ya manisi lava mai sefo ila tau lo mafuta mai lunga o leiti ofa fonga fonga yo ile fangalo ina o tau li tautua alisi uleo le samona ngalo tangaloa mo nisi alo faanga.
1: Io e pito vao fa pia na fo na fia tai na tato pesele nei mo moli atu e lo fa nga inicio pa anga tato por kalame ya si ya tato wole sunga ya lesi fa le taf a fa le tano ai fa pia hol fa tu ya Mary ya fa pia fo na fia tai na tato pese moli atu e lo fa nga ile fio nga ya to amal fa tu ya sita male no falo fa pia fo na fio nga ya to le afo ya fa pia fo fa tu ya su meli ya male no falo ile nga tofo ile fia tai na tato pese moli atu e lo fa nga sunga ya magwa ifa pefo ifa tu ya to lua ya male ainga na ya lofa anga na ya mse fo le sunga ya sa sama pusi makasi um found fa fa fa male ifa va anga to tu male onanga ya mse la vale fiona ya afa masanga le lua ya li la tanga a pito va mal fa tu ya se mon taf male ainga fa fa male ainga o lumia
0: ya malo ya ole a mol moli ne ya lo fa anga uma atanga lo ile si u fofonga ole e kalesia AOG my Saint Mary's a fio mai ole ali i yo usila o to fa fonga